0: wanda insha Allah za ku ji daga bakin sa idan muka dan numfasa muka dawo wato kai tsaye zan hada ku da shi wato domin da kawo muku wannan labari daga nan masu wa da daura daga inda
1: se entregó algo un objeto una garantía
0: wato jika makoshi gashi ne kai tsaye zan hada ku
1: mercancías
0: babban bakon namu domin
2: da sake kasancewa tare da ku a wannan sati ta cikin wannan shiri namu mai albarka ko in ce shiri mai farin jini nishadin karshen mako wanda muke gabatarwa a nan gidan rediyon YBC da mato kuma ina ga labarin namu za mu gina shi akan wannan waka na Naziru wanda ya rera wannan fim na labarin nan to don haka ina ga ko za mu dan saurari wannan waka wanda suka yi na dawo ba mu gama zama ba ko wanda ina ga akai zamu gina wannan tattauna wannan